Pile Soussou, to sali pa ma toutou. Rakon Noanye, Raba Sabine, to tele maki. To sa wole na ngamo ki sasa. Yo lo bina kenanga na poto. Ah, praza, moka banka. Ta wunu sa wole la wole la. Ah, se bon seigneur Kos. To sa na kou ngalima, monima na vila ki sasa. Oya yo ko sana, na kata flop di zayi. Petit frère, moka poto. Ah, lo kana koko oya. Nyer kos no wiana ngaite